0: Psalm 90, verse 3, "Thou turnest man to destruction and sayest, Return, ye children of men." God gets such a bad rap. Some people portray God as an old man sitting in some heavenly rocking chair, barely above being comatose, just waving his hands every now and then, and who's not a threat to anyone. This is the crowd that thinks that everybody goes to heaven because surely God wouldn't send anyone to hell. Then others portray God as a celestial gangbanger who just lies in wait, ready to ambush us and punish us yet again for some other minor transgression. These people want nothing to do with that God. Now, our God does have a tender, loving, forgiving side, but he also has a negative side. He pre-orders the glowing sunset just as early as he does an earthquake. However, the point that is often missed is that God's harsh side is simply another way to try to get us to happiness. He shows us the negative so that we have a clear, obvious choice. Thou turnest man to destruction and sayest, Return, ye children of men. Love the God you serve and serve the God you love. He is truly awesome. Something to think about.
1: Music to stir your spirit for soul winning and service. That's the Anchor Radio.
2: The fact that Jesus Christ is coming again ought to affect our discernment and how we think and how we judge things, the decisions that we make, right? Because we keep that in mind. And things that don't make sense to us. We're careful not to make decisions when things don't make sense to us. We just hold on to the truth because he's coming again. We should have good discernment to be careful in our judgment because Jesus, the righteous judge, is going to come and set things right.
3: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy Dumovic. Effects of the End Times Now. Concerning our faith, we believe in the pre-tribulation rapture of the church. Jesus is coming very soon. Make good decisions today for him.
2: Jesus said, Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. We need to be faithful because we believe that Jesus is coming. We don't want to lose anything that can be gained by being faithful. The faithful man shall abound with blessing. I don't want to lose any blessings. I don't want to lose any crowns that God has for me that I can cast back to him and bring glory to God with because I give up on him coming. Hold on till he comes. Stay faithful till he comes. Don't quit. Get it inside of you that I'm a Christian. I believe in the coming of Jesus Christ. He could come any moment, and I'm going to live my life based upon that belief. Make every decision based on that belief. 1 Corinthians chapter 4, quickly there, 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Therefore, judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. The fact that Jesus Christ is coming again ought to affect our discernment and how we think and how we judge things, the decisions that we make, right? Because we keep that in mind. And things that don't make sense to us, we're careful not to make decisions when things don't make sense to us. We just hold on to the truth because he's coming again. We should have good discernment and be careful in our judgment because Jesus, the righteous judge, is going to come and set things right. It's not for us to try to set everybody right. As a pastor, a shepherd of a flock, I'm here to feed the flock of God. I'm here to rebuke when it's necessary, bring correction when it's necessary. But it's not our job as Christians to go make the government do everything they're supposed to do. We're not here to set everything right. We're not here to go burn down all the bars and all of the discos, and I wish they were gone, but it's not our job. Our job is to depopulate them by getting people saved and out of those places. Make them go out of business that way. Right? I think abortion is murder, but it's not our job to go blow up abortion clinics. That's not the job given to us by God. We're supposed to pray. Seek God's face. We're supposed to get forgiveness from God and seek his healing for our land. But we're supposed to do our job, go preach the gospel to every creature. Get people saved. That'll make the difference. Let's be about our business. Matthew chapter 25, verse 19. If you guys would just throw that up there quickly, and I need to stop. Jesus is teaching here a parable of the talents. I don't have time to go into it, but he said, after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Now, this is a parable of the kingdom, but he's given us a picture that after a long time, maybe, the Lord's going to come, and when he comes, there's going to be a reckoning. I mean, we ought to have accountability, that we're going to have to give an answer for our life. Between now and when he comes, how you live that life, you're going to have to give an answer for it. You have to be accountable. There's a reckoning that's coming. And because we know he's coming, we ought to be mindful of what we do today, because we have to give an answer for it, maybe tomorrow. So be careful how you live today.
3: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was Effects of the End Times Now, preached on July 21, 2024. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
4: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naghunahuna ka kung unsa ang may tabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilisgutan. Apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Apan walay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 27. Ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon. Ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan, kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kun unsa ang mahitabo ni anang adlawa. Subo nga hunahunaon, daghan ang nagkinabuhi karon ug nagalaom lang sa labing maayo apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala, adunay rason nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuoran. Ania ang kamatuoran nga kinahanglan nimong masayran? Una, nakitang tanan makasasala. Ang matagtawo makasasala tungod kay ang matagtawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma kapitulo 3 atong mabasa, ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisalaag gikan sa dalan. Sila sa tingob nahimong walay kapuslanan. Walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Dugang pa sa samang kapitulo si Apostol Pablo misulat, kayang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parihas nga problema. Kinimao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuoran nga kinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman. Kita pagkahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gisultihan kita pinaagi ni propeta Ezekiel, ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an ang sala kinahanglang bayran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa utang sa sala mao ang kamatayon. Kini nga kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga moadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga pagkahimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nga nag-ingon, ug ang kamatayon og imperno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga naisulat diya sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. O, ang kamatayon moabot sa matag tawo. Ug human sa kamatayon adunay paghukom. Ug sila kinsang mga ngalan wala naisulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero naa koy maayong balita para nimo. Laing kamatuuran gikan sa Biblia. Gibayra na ni Jesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Jesus. Nakaila sila sa iyang ngalan, apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang birhen nga pagkahimugso, apan wala sila makasabot nganong importante kini. Nasayod sila nga siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala. Apan wala sila masayod kung sa unsang paagi kini maaplikar ngadto kanila. Ang kamatuoran mao, si Jesus mao ang anak sa Dios. Natawo sa usa ka birhen aron siya makabaton og lawas nga sama sa atong lawas. Apan walay sala nga kinaiya parehas kanato isip mga anak ni Adan. Siya perpekto. Apan siya namatay sa krus nga mao ang bayad sa mga sala nga wala niya nahimo. Gibayaran niya ang imong mga sala, ang iyang bayad kay bug-os nga bayad. 100% sa atong mga sala gibayran ni Hesus Kristo. Siya gibutang sa usa ka walay sulod nga lubnganan. Ug unya human sa ikatulo ka adlaw, mahingon siyang gisaad, siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang atong kaaway, ang kamatayon. Ug tungod kay siya nabanhaw ug nabuhi, iyang ihatag kanatong tanan ang kinabuhi nga walay katapusan. Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan, ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa or regalo. Gibarya ni Hesus ug libre nga madawat sa tanan nga mutuo niini. Mao kana ang katapusang kamatuoran nga gusto nakong ipaambit kanimo. Mahimo kang maluwas ug mahibalo niini. Ang kinahanglan lang buhaton sa tao aron maluwas mao ang pagtuo. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9 nagsulti kanato, kay tungod sa grasya kamo na nga luwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay tao nga maga pasigarbo. Dili kita makahimo sa pagluwas aron maluwas. Gibuhat na ni Jesus ang tanan nga kinahanglan aron maluwas. Ang tanan nga atong mahimo mao ang paghimo sa desisyon nga mutuo niini alang sa atong kaugalingon. O isalikway ang libre nga gasa sa kinabuhing dayon nga gibayran og mahimong madawat nga libre gikan ni Hesus Kristo. Ang pagtuo diha sa nahuman nga buhat ni Jesus mao lamang ang gikinahanglan aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon ug makahibalo niini. Ayaw pagkinabuhi sa laing adlaw nga nagduha-duha. Salig kang Hesus Kristo karon alang sa kaluwasan. Saligi lang siya. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong maayong mga buhat o sa imong simbahan o relihiyon. Si Jesus lamang ang makaluwas. Salig kaniya karon. Pagkat-on pa, pinaagi sa pag-download sa libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app o bisitaha kami sa International Baptist Church sa Dumaguete.